Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguhe umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi w'umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turi abantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwo umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha. Bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26. Ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'iki farasi n'umujiginya n'uw'indogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu abayiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko iwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira kuvyidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi kurutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora kukugarukana ku munwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyambi byo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uwuneguranira mu byongorerano imitongano irashira. Nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. Amagambo y'uneguranira mu byongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bizepfo mu nda. Iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano kikuyengeje kwifeza. Uwankana atuma iminwa yiwe ihendana, kandi abika uburyarya imbere muri we. Niyagira imvugo nziza ntuze umwemere, kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Naho inzigo yiwe yokwifukafukisha ubugunge, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'isengero.
uwimbi chobo azo chigwa mgo, kandu temba gazi kibuye kizo mugaru kako. Ururimi rubesha rwankabo rwakomerekeje kandi akanwa gahemana kazana guhona. Iryo ni riyazwe n'umukama. Twariko rero turavuga duti umubano akenshi wononwa n'abantu bafise ukwikunda n'abandi badafise ukudatanga ikigongwe, kudatanga imbabazi. Ivyo byose bigaca biserukira mu majambo, mu bupfu, mu buzimire. Kwikunda no kudaharira ni umwanzi w'umubano, aho iwanyu mugenzi we uri kuranyumviriza. Hari abantu wo buzi bankana bitaturutse ku kwanka kwicara hamwe ngo basabane ikigongwe, bitaturutse ku kuntu wasabwa ikigongwe yanse kugitanga, bitaturutse ku kuntu wari kugisaba ikigongwe yanse kugenda kugisaba. Canke byavuye ku kwikunda. Naho byabishyira hamwe rirasambuka, isengero rigasambuka, korari rigasambuka, umuryango ugasambuka, bitewe n'uko habuze uguharira canke muri bene imiryango huzuyemwo ukwikunda. Imana idufashe cyane. Umuntu yikunda arangwa n'iki? N'umuntu abashaka kunguka byose, akunguka wenyene. Iyo ugiye ahantu badandariza, abadandaza hari ukuntu basohora utumeza bakaza ahantu bakahita mwirigara canke ku gasantere, murandabyumva, canke ku kasoko, bivana naho mukorera, mugasanga bamwe mu bantu bakorera aho hantu harimwo uwikunda. Ntashaka ko hagira uwundi muntu agurisha asitse, ashaka ku isoko yose yo mubona wenyene. Mbere akagerageza gusuzuguza ibyo abandi bariko baradandaza, yabona uwuguriye ku wundi aho kumunezera bikamutera inzigo. Ibyo rero bimaze kumushikamwo kubera ko agomba inyungu wenyine nk'aho ari wari ku isi, bica bikurikiranwa n'urwango mbere no kuvuga nabi. Vya bindi twariko turasoma amajambo y'igipfu aca musokokamwo. Nabonye abamotare kenshi iyo baparitse hamwe barindiriye abakiriye. Umunsi umwe ngenda ngiye gufata imoto, nshikiriye umwe uwo hirya caravuga ngo icyo ni kibamba ngo ntabyo kizi, ubundi nawe ngo ugora moto nirugusikana ngo rurasaje. Kandi mu by'ukuri ibyo bariko baravuga ntibyari byo, kwari ukugira ngo uwo muntu sinda musorere. Ibyo byonona umubano ku rugero rukomeye. Kirazira kwipfuza yuko isoko woyiduguramwo wenyene. Wewe ubona iyi si yo korohera, uriye wenyene, ukambara wenyene, ukagenda mu modoka wenyene, ukadandaza wenyene, ukagura wenyene. Umuntu yikunda ibyifuzo byiwe biba biganisha ku guhenebera ku isi. Wifuza gusuma wenyene kugira bizimbuke, none ubona iyo soko yahi wanyu ibiri yo wobisuma byose. Wifuza kudandaza wenyene, wewe ubona woronka umutahe wo gukwiza ababikeneye. Umuntu yikunda arangwa no kugomba gushimwa n'abandi wenyene. Ariko abikunda burya bagira ubwenge buke batabizi ko wibaza ko woshimwa wenyene, byoca bisigura yuko haba nko mu isengero uzotogwa wenyene, nkeka no mu ishure uzoca uwa mbere wongera uwa kabiri wongera uwa gatatu wenyene. Ni gute woba wifuza ko bose babona wewe gusa? Ibyo ukoze ukagomba ko ari byo byoshimwa gusa, ntihagire ibindi bintu bishimwa. Kwikunda konona umubano. Abagabo bikunda mu ngo ntibigera babona ibyiza byakozwe n'abandi, bariyitirira icyakozwe cyose kubera ukwikunda, kubera ukugomba gushimwa. Hari uwaciye agacamugani k'umusambi, niwo ngo babwiye ngo hakwishima woshimwa n'abandi. Igihe cyose uzumva mu mutima ibyo wakoze mu muryango, ibyo wakoze mu gihugu, ibyo wakoze mu ishyirahamwe, ibyo wakoze mu isengero cyangwa mu nsengero, ari ibyo kugira ngo bagukomere amasi wari ubereye amasi, wari ubereye kuvuzwa impundu ukandikwa mu binyamakuru, igihe cyose uzumva uwo mutima ukujemwo uzumenye neza yuko ari ubupfu buje. Ntibishoboka kushimwa wenyine. Narabivuze mu ngo nyinshi, abagore n'abagabo bakunda guswana bapfuye ikintu gitoyi cyane. Umugabo
agomba ko ashitse mu rugo mu bijanye n'imibano iki kintu nzogisubiramo cyane narakigenzuye agomba yuko ashitse mu rugo umugore n'abana baca bazungagiza amaboko hejuru ati izina ryawe ni ryubaho nibikunda ico cubahiro ni cy'Imana bagabo mu nyumva kubahwa mu ngo zanyu si bibi ariko kurondera icyubahiro biturutse ku kuntu mwoshimwa mwenyene mwobonwa ko muhambaye mwenyene kukazi uhashitse bakubone ko uri kirumara wenyene mu ntwaro ubone yuko utahari tatacyosoboka ari wewe wenyene ibyo nibyo byonona imibano haba mu ntwaro haba mu nsengero haba mu miryango si wewe wenyene izina ryawe niryo yubahwa ryonyene hari abandi bantu b'ibyubahiro abagore nabo agomba yuko agiseruka umugabo acazungagiza ukuboko hejuru yiwe ngo urahetsa giye mu bandi bagore bose oh yibyo byavuzwe kuri Maria si ibyo wawe nawe cabugufi kwishima wenye n'ukumva ni wewe ubaho hose si ibyo warukwiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa nubwo abandi bakubona reka abandi bagushime wenyene mugo wewe ntiwishime wenyene umuntu yikunda haragera nahagomba kurya wenyene ariko mura nibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira ibi bigori mbona byarimwe mu Burundi kuntu mbona ari byiza bitotahaye aho nubwo wikunda uzobijya wenyene namazi umuntu yikunda yemwe amazi nabonye atagira umupaka azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda sindabona hari uvuga ati niruzi wanze ndumwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndumwe wori kugabira worusirahe mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene icyo byimfuzo byawe yaba ari byiza muri Kongo ntibaba barya Aziya ntibaba barya Amerika ntibaba barya niwe wububijya urumwe ubona byoshoboka nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndumwe mbampaze cyonona umubano wame uniganira gusabikanya nabandi udashaka konona umubano kwikunda wenyene kugomba kurya wenyene abana uvyaye bazoce bakurahura kwiyongeso nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mbandiye ngahaga bazoce bankana amatongo mu kuyagabura bizoce bibingorane kandi byavuye muri wewe iyo wumvise abantu bakuye ibyo kugyuca wirukana ukabisubiza mu gikoni canke mu cyumba none kwibihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshe uko n'ukwikunda konona umubano sabikanye n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzige wenyine kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya nibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenzawe b'abarundi erego umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wivye rabo utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimwo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impunzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe wenyine ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe wenyine kuba wa karorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byoshikira abandi ntujyohegwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwansi ingingo yo kudatangira imbabazi kudatangira ikigongwe kudaharira numutsi w'ibibi byinshi
abantu benshi mbere no mubatwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanga kurekura kwanga gutanga ikigongwe warubizi yuko inzigo beno kudatanga imbabazi ari gihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi iyo wanse kubabarira umugabo wawe umugore wawe umubyeyi wawe umwana wawe ukanka kumuhimbabazi uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umunsi uzobishakira uriko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'imurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanga ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imani kubabari ruhinduke udahindutse naho iri nitangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utangi kigongwe mbere abantu batatangi kigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose basaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara haniganirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akuye kumenya ati mbega narababari abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda yo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nijewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigacha bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo harwigaze kumwira ngo je wiyo ndose ngo bibari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuzihagaciro kubera yuzu yukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera kwikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

yitantamuriyeko impuzu ziwe yitembagaza imbere y'isandugu y'Uhoraho ashisa ku mugoroba yisurira ku mukungugu ku mutwe. Yosua igice cy'imirongo wa gatandatu yarasenze avuga ati yo ewe mwamuhoraho niki catumye ujabutsa abantu Yorodani kugira ngo utugabure mu maboko y'abamori ngo batugeseze? Erega iyo tuba twapfumye tuguma hakurya Yorodani. None ga mwami ndacavuga iki ko Abisirayeli babinkitse ibitugu imbere y'abansi babo? Kuko Abanyakanani n'abari mu gihugu bose bazovyumva baze batuzingazinge bazimiriza izina ryacu mu isi. None izina ryawe rikomeye uzorigwanira ngo iki? Yosua igice cy'indwi umurongo w'indwi gushika umurongo w'icenda.

akaga nibara imana irashobora kubihinduramo isoko y'ibyizigiro n'insinzi. Kimwe mu byigwa ubuzima rukristo bukwiriye kutwigisha nuko imana dusenga ari imana y'ibidashoboka. Mu busa no mu bintu bitariho kandi bitaboneka ikuramo ibintu biboneka. Uko niko isi tubona kandi tubaye ko yaremwe. Ikura umuntu mu mukungugu no mu bwigunge, ikamuha izina kandi ikamwisharikana n'abahambaye. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa gatandatu gushika umurongo w'umunani. Mu gitandara ikuramo amazi, naho mu kiyaga icamo inzira yumutse. Imana yacu ni gitangaza, irashoboye kandi ni imana y'ibidashoboka. Ikibanza kandi yaterewemo amabuye ciswe ikiyaya ca Kori nk'icibuso c'ivyago vyashikiye Abisirayeli kubera icaha Akani yari yakoze. Ariko rero haheze imyaka myinshi ico kibanza cahawe indi nsiguro. Mu gitabo ca Hoseya igice ca kabiri umurongo wa cumi na gatanu turasoma aya majambo: nzohamukomorera imizabibu yiwe, ndamuhe ca kiyaya c'iya Kori ngo kimubere irembo ry'ivyizigiro, nawe azoharirimbira nko mu gihe c'ubuto bwiwe, nko mu gihe yaduga avuye mu gihugu ca Egiputa. Ikiyaya ca Kori, ikiyaya c'ubumaramare n'ivyago, cahindutse ikiyaya c'ivyizigiro. Imana ishimwe cane. Ahari umwiza, imana yacu ishobora kuhazana umuco. Imana yacu ishobora vyose. Inkuru ya Kani itwereka yuko icaha c'umuntu umwe gusa cakwegeye akaga igihugu cose. Ariko kandi iratwereka ko kubera ukwihana atari ukumurenza ko no kwemera kurongorwa n'Imana, ako kaga Imana yagahindiyemo insinzi. Imana yabwiye Yoshua ko noneho insinzi iri buboneke kuko icaha cari cakuwe hagati mu Bisirayeli. Yoshua igice c'umunani murongo wa mbere. Ushobora kubera intambami umuryango wawe, ikaritsi ubamo, ishengero ryawe, ikomine yawe, intara yawe, mbere n'igihugu cawe, kubera ico caho unyegeje udashaka kuvirira ngo wihane. Ariko hamwe wogiheba ukihana, ushobora kubera abandi benshi isoko y'imigisha y'urutavanako, kuko ubumaramare bw'ingaruka y'icaha cawe Imana kubihinduramo isoko y'ivyizigiro n'insinzi. Nicyo kitofata ingingo ubunyene yuko ubera abandi isoko y'imihezagiro mu kwihana ivyaha waho rugenderamo ukabireka. Aho Imana yo gushikana wihanye, mbere ikashikana n'abawe, niho heza gusumba aho woshikanwa n'ingaruka z'icaha wanse kwihana. Urame wibukira ijambo: ikiyaya ca Kori cari gisanzwe ari kiyaya c'ubumaramare ku Bisirayeli kubera icaha Kani yari yarakoze, Imana yagihinduye ikiyaya c'ivyizigiro. Imana yiteguye gukora ibihambaye mu maso yawe, yiteguye kugirira neza bawe, abavyeyi bawe, abana bawe, umuryango wawe, igihugu cawe, ishengero ryawe, ishiramwe ryawe. Ici gusaba ni kimwe gusa, nuko uheba ivyaha vyawe ukavyihana, uzocona insinzi isubiriye ubumaramare. Imana iguhezagire kubwo kwemera ijwi rya mpwemu
rigakora ku mutima wawe maze ibyo wahora ukora mu kinyegero bitabereye ukavavanura navyo kugira ngo aho guteza abandi akaga ubabere isoko y'imigisha amahoro na mahigwe biva kuwamaho ibihe byose Imana igufashe kandi igushoboze amen dusenge Mana nyine ushobozi turagushima kuko wamutugirira neza igihe cyose iri jambo ridukebura kugira ngo tubihane ivyaha maze dushobore kubera abandi isoko y'imigisha isoko y'amahoro n'amahigwe y'ibihe byose ndakwingize kugira ngo ridukore ku mitima kandi ritume mu by'ukuri twihana nibyo savye ninginga mu izina rya Yesu Kristo amen

Unyanyi wacho rero yatwandikiye ari dunga. Hariya hari idunga. Waratahije. Okay, nikwifurizanya kayabago. Ariko urakoze cyane kubwo twandikiye. Abari ngaho idunga, bari ngaho munyabiraba, bari hehe. Abari hariya anye neza na neza ishingamano. Mu bice bya hariya nyene. Mwese akayabago keza. Tera tujya ku musozo. Okay. Mwese mukomere mu mwana.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayowoga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi by'ingirakamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwa mana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere y'uko iyi si uhonyora ko n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe vyera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% kw'ijana by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye. Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu, bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe, maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose. Kandi amazi yorosha amaraso, amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungugwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa n'ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri: hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

Abavugabutumwa n'abizera benshi mu mashengero atandukanye ntiberekwa ibiri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, bagifata nk'igitabo cyuzuyemo amajambo y'amayobera atagira insiguro. Bamwe baravuga bati nta muntu n'umwe yo yatahura mbere ibiri muri icyo gitabo, babifata nk'aho bitagira agaciro na gatoya. None ibyo bavuga byoba ari ukuri? Haba namba, none igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ninde yacyanditse? Cyandikiwe hehe? Mbe hoho, cyanditswe ryari? Amajambo yanditswe muri icyo gitabo yayakuye hehe? Yandikiwe bande? Mbega aho bahuzuyemo amabanga adatahuritse nk'uko benshi babivuga? Ni ibihe bintu by'agaciro dusanga muri icyo gitabo cy'ibyahishuwe? Umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe ni Yohana. Uyu Yohana ntabwo ari Yohana umubatiza nk'uko benshi babyiyumvira. Oya, ahubwo ni Yohana mwene Zebedayo, ari nawe mwene se wa Yakobo na wa mwigishwa Yesu yakunda cyane. Uwahoze ari mwene nkuba yahinduwe na Yesu aba intumwa y'urukundo. Nicyo cyatumye Yohana akunda Yesu cyane. Ibi birasanzwe ko uwababariwe byinshi ariwe akunda cyane uwamugiriye neza. Uyu Yohana kubw'urukundo yakunda Yesu byatumye amwamamaza hose, bitera abapagani b'i Roma kumwankurunuka kuko batagomba kumva ukwiragiza hose izina rya Yesu. Nk'uko bari bamaze kurenganya abatari bake bagiye bamamaza izina rya Yesu bamwitangiye imbere, na Yohana ntibamwihanganiye. Nero uwo niwe yatanguje guhama abakristo ashigikiwe n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Uyu yicishije Paulo na Petero hari nko mu mwaka wa 68 inyuma y'ivuka rya Yesu. Si ibyo gusa, yaricishije n'abandi bakristo benshi bo muri icyo gihe. Nero yahabwe yasimbugwa ku ngoma n'abandi bami batwaye igihe gito cyane bivuye ku ngorane zo kutumvikana mu bya politike muri icyo gihe. Mu mwaka wa 69 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Vespasiano yima ingoma maze asambura Yerusalemu mu mwaka wa 70. Vespasiano yahavuye asimbugwa ku ngoma n'umuhungu wiwe Tito, ari nawe yahoze ari umugabisha w'ingabo ku ngoma yiwe. Tito yahavuye akugwa ku butegetsi na Domitiano. Uyu Domitiano niwe yafashe Yohana amuterera mu ngunguru y'amavuta ariko arabira, maze Imana iramukingira avayo ari muzima. Domitiano ntiyarekeye ngaho, yaciye afata Yohana aja kumuta mu izinga rya Patimo. Mw'iryo zinga Yohana niho yaherewe ibyo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe. Soma ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo w'9. Nyuma yo gutabwa mu izinga rya Patimo, Yohana yavuye aronka umwidegembyo ava muri iryo zinga, maze asubira muri Efeso. Aho naho akaba ari naho yari asanzwe aba. Amaze gushika mu gisagara cya Efeso, yahandikiye ibindi bitabo 4 dusanga muri Bibiliya nk'uko byagiye bikurikirana. Igitabo cya mbere cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Igitabo cya kabiri cya Yohana n'igitabo cya gatatu cya Yohana. Nubwo ibiri muri iki gitabo byanditswe na Yohana, amajambo arimwo ntabwo ari aya Yohana. Oya, ibiri muri icyo gitabo ni amajambo ya Yesu. Soma ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere ku murongo wa mbere. Yohana
yemeza kandi ko ibiri muri icyo gitabo ko yabihawe ku munsi w'umwami, umunsi w'isabato. Soma ibyashyiriwe Yohana mu kigabane cya mbere ku murongo w'icumi. Abaruka ku wa mbere w'iminsi ndwi, umunsi Yesu yazukiye ko ari wo dimanche, bakunda kwishimikiza iri somo ngo Yohana nawe yaruka ku munsi w'umwami nkaho atari ku munsi w'isabato. Ivyo none byoba ari ukuri? Haba namba. None Bibiliya ivuga iki kuri ibyo? Bibiliya ntabwo ivuga ko umunsi w'umwami ari ku wa mbere w'iminsi ndwi, dimanche. Oya, soma Mariko mu kigabane cya kabiri ku murongo wa 27 n'umurongo wa 28. Erega ntabwo na Yesu yahinduye umunsi wo kuruhuka ko. Soma Matayo mu kigabane cya gatanu kuva ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 18. Mbere gushikaho Yesu azogarukira, uyo munsi ntuzige ruhinduka. Soma Luka 16 ku karongo ka 17. None byaje gute ngo umunsi w'umwami, umunsi w'indwi ari nawo umunsi w'isabato, witirigwe umunsi wa mbere w'iminsi indwi ariwo dimanche? Abakirisu gito muri icyo gihe nibo bashatse guhuza inyigisho zabo n'iz'abapagani. Bashaka guhuza ikiruhuko n'icyo abapagani basengerako ikimana zuba umunsi wa mbere w'iminsi indwi ariwo Sunday. Kuri bo izuba ryari umwami w'ijuru, nayo ukwezi bakwita umwami kazi cyangwa umugabe kazi w'ijuru. Soma Yeremiya mu kigabane cy'indwi ku murongo wa 18. Soma kandi Yeremiya mu kigabane cya 44 kuva ku murongo wa 17 kugeza umurongo wa 25. Mugenzi, umunsi w'umwami Yohana yerekewe ko ibyo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo ari umunsi w'izuba Sunday cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi, umunsi abapagani basenga ko ikimana zuba. Umunsi w'umwami uvugwa na Yohana n'umunsi ugira indwi, n'umunsi w'isabato, umunsi uhuye n'igitigiri cy'Imana cyuzuye kandi gishyitse, igitigiri indwi. Igitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni igitabo gishyitse, ibirimo yabihawe ku munsi ugira indwi, umunsi uhuriranye n'igitigiri gishyitse cy'Imana aricyo gitigiri indwi. Ivyo biranigaragaza cyane muri icyo gitabo, kuko igitigiri indwi kiguma cyisubiriza muri icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Raba namwe bimwe mu bigaragaza icyo gitigiri indwi muri icyo gitabo nyine cy'ibyahishuriwe Yohana. Mu kigabane cya mbere ku murongo wa 4 tuhasangamwo ibyerekeranye n'amashengero indwi, nayo mu kigabane cya mbere ku murongo wa 12 havugwamwo ibijyanye n'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Mu kigabane cya mbere ku murongo wa 20 havugwamwo iby'inyenyeri ndwi. Mu kigabane cya 5 ku murongo wa 6 havugwamwo iby'amahembe ndwi. Erega mu kigabane cy'8 ku murongo wa 2 naho tuhasanga iby'abamarayika ndwi. Mu kigabane cy'10 ku murongo wa 3 tuhasangamwo iby'imituragaro ndwi. Mu kigabane cya 13 ku murongo wa 1 naho havugwamwo iby'igikoko gifise imitwe ndwi. Mu kigabane cya 15 ku murongo wa 1 tuhasanga iby'ibyago ndwi. Nayo mu kigabane cya 17 ku murongo w'9 tuhasanga ibyerekeranye n'imisozi ndwi. Mbega igitabo cy'igitangaza, mbega igitabo cy'igitangaza! Si ibyo gusa, ubwacyo kigabuye mu migwi indwi. Umugwi wa mbere ni kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 3. Havugwa ibyerekeranye n'amashengero ndwi. Umugwi ugira kabiri ni kuva mu gice cya 4 kugeza mu gice cy'indwi. Aho naho
havugwa ivyerekeranye n'ibimenyetso ndwi. Umugwi ugira gatatu ni kuva mu gice cy'umunani kugeza mu gice cy'11. Aho naho havugwa ibijyanye n'inzambi ndwi. Umugwi ugira kane ni kuva mu gice cy'12 kugeza mu gice cy'14. Aho naho havugwa iby'ibikoko ndwi. Gatanu ni kuva mu gice cy'15 kugeza mu gice cy'16. Aho naho havugwa iby'ibyago ndwi. Umugwi ugira gatandatu uva mu gice cy'17 kugeza mu gice cy'19. Aho naho havugwa ivyerekeranye na Babuloni. Nayo umugwi w'indwi ari naho umugwi wa nyuma ni kuva mu gice cy'20 kugeza mu gice cy'22. Aho naho tukaba tuhasanga ivyerekeranye na Yerusalemu nshasha. Mbega igitabo cy'igitangaza, mbega igitabo cy'igitangaza. Iki gitabo kandi tugisangamo imirongo indwi yerekana imigisha. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva. Tubisanga mu gice cya mbere ku murongo wa gatatu. Hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Tubisanga mu gice cya 14 ku murongo wa 13. Hahigwa uba maso akazigama impuzu ziwe, untagende amenya bakabona ubwambure bwiwe. Tubibona mu kigabane cya 16 ku murongo wa 15. Hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Tubisanga mu kigabane cya 19 ku murongo w'9. Uri mu mugabane w'ukuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Tubibona mu kigabane cya 20 ku murongo wa 6. Hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Tubibona mu kigabane cya 22 ku murongo w'indwi. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo. Tubibona mu kigabane cya 22 ku murongo wa 14. Mwene data nkunda, ndasaba Imana kugira ngo iguhe kuboneka muri iyi migabane indwi y'abahigwe. Mbega igitabo cy'igitangaza, mbega igitabo cy'igitangaza. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni umugisha kuri twebwe, kuko kirimo ubutumwa bw'umwuzuzo kandi ni indunduro ya Bibiliya yose, uhereye mu itanguriro ryayo ukageza mu mpera zayo. Eheraba namwe, isezerano rya kera ngo Mesiya azoza, isezerano rishasha naryo ngo Mesiya amaze kuza. Mu byahishuriwe Yohana naho ngo Mesiya agiye kugaruka. Iryo sezerano ry'uko Mesiya agiye kugaruka ryigaragaza mu bice nka byose byo muri icyo gitabo, uhereye mu gice cya mbere ku murongo w'indwi kugeza mu gice cya 22 ku murongo wa 20. Igitabo cya mbere cya Bibiliya kivuga ibyo kuvuka kw'isi. Igitabo cya mbere cy'isezerano rishasha kivuga ibyo kuvuka k'umukiza Yesu. Igitabo kirangiza Bibiliya nacyo kikavuga ibyo kuvuka kw'isi nshasha. Mu gitabo cy'itanguriro, Bibiliya ivuga uko inzoka izokomeretsa agatsinsiri ka Mesiya. Isezerano rishasha naryo rivuga uko ubwo buhanuzi bwashitse kuri Yesu. Ibyahishuriwe Yohana nabyo bisobanura uko Mesiya azomena umutwe w'iyo nzoka Satani, ubutazokongera kubaho. Igitabo cy'itanguriro kidondora amahoro n'ibyiza byaranga paradizo iyo muri Edeni. Imana yabana n'abantu ba mbere mu iryo tongo. Bibiliya irangiza n'amajambo yo mu byahishuwe yerekana uko tuzosubizwa paradizo irangwamo amahoro n'ibyiza gusa. Imana ikongera kubana n'abantu. Soma ibyahishuwe 21 kuva ku murongo wa mbere kugeza 5. Mbega igitabo cy'igitangaza, mbega igitabo cy'igitangaza. Icyo gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni umwuzuzo wa byose. Kidondora ibyabaye ku ishengero ry'Imana
uhereye mu gihe cy'isezerano rishasha ukageza no mu bihe byabayeho nyuma yaho mbere kugeza ku mpera y'iyi si ubwo amahoro azokongera gusasagara. Mu ntango yacyo ni igitabo giteye ubwoba cyane ariko kirangiza gihumuriza mu buryo butangaje cyane, kikatwereka uko tuzoba muri paradizo tukabana n'Imana mu mahoro asesekaye cyane. Genzu nteza amatwi, nimuze dushimire Imana iyo yaduhishuriye ibikomeye nk'ibi ibicishije muri Yohana, ikaba yabitumenyesheje bitaraba ngo tubyitegurire bitazodushika ko giturumbuka. Nimuze duhumurizwe n'ibyiza Imana itubikiye yatumenyesheje biciye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Mbega igitabo cy'igitangaza! Birashoboka ko wahora wibaza yuko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ko ari igitabo kitagira agaciro mbere kirimo amajambo adatahuritse, ariko noneho ni igitabo kirimo amajambo atahuritse kitubwira ibijyanye n'ubuzima bw'isi n'uko isi izorangira. Mugenzi, ni igitabo cyiza cyane, ndakurarikira kugisoma no gufata nk'ama amajambo aboneka muri iki gitabo kuko ari amajambo meza, amajambo y'ihumure kandi amajambo atwereka ibihe turimo n'uko dukwiye kwifata. Imana iguhezagire wewe ugiye gufata nk'ama amajambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igitabo cyanditswe na Yohana ariko amajambo arimo akaba araya Yesu. Imani guhezagire.

karirimbo n'ibibiriyani kakorarinda za vuba ngaho mu kirombwe aho akwatubwira kamaro ka bibiriya ko dukwiye kuyisoma haba mu bihe wakwita byo mu babaro cyangwa by'umunezero ushavuye wumva uvuze icyo ufata n'icyo ureka usome bibiriya irakwereka inzira biciye mu ijambo ry'imana uvugane n'imana kandi ashobora gutora inyishu y'ikibazo cyawe nagomesha imeri cyane rero ugikomeje gukurikirana kino kiganiro nshimira cyane rwose wamaze kwandika ubutumwa imana iguheze agire kandi ubwire neza aho uri hose warugitse ubutumwa ari kumenyesha inosanga aho mu kiyenza karimo ka new singers wikirasazima asabye kakorare new singers sinzi kariyo mu kinama ariko wumvise ko naguhaye karimo batagiye ndabizi kubera ko kwiriba ntako nabonyemo na Vestine ngo kumusenye indirimbo wasaze ya Paradise mu kinema Paradise yo mukanyosha Pilazi au Paradise Pilazi of Fresh nbe mese na Freddy wakoze kuvuga ko ariko arabategeje mu yarubugo ariko nakubwiye iyi inyama batazire wanga gufasha sinayirimo bivuze urutonde rwabo rwa mbere n'urwa gatatu nayirimo mu izo zose ariko urakurikirana karimo bataziriye aho hambere ni kakorari abategereje ngaho mu nyarubugu kubera ko ako ohe sinashoboye kukabona ego namana na Vestine Pillars nyatuzanira indirimbo ngaho mu kanyosha na nyatuzanira indirimbo hariho izayitware Hope Way United Light na Mifeme na Amazing Grace urumva ko Pillars na yatuzanira indirimbo Divi Vestine undi yatwandikiye rero yari ni kwizera ngaho mu kivyuka ivuze indirimbo yakorare kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogone indirimbo yataziriwe iki gihe urakoze kwize ngaho mu kivyuka uranigwe ari ne mu gikoto nawe ivuze indirimbo turi mu bihe ni yakorare tuzobona umukiza ngaho mu kayange urakoze cyane Aline Reya ari ngaho kumutakura ivuze indirimbo Yesu mungere mwiza yakorare yo kurubuye wo Reya urakoze cyane ariko rero utambariye kurare byongora kubera nk'ingozi kurubuye dufise amakurare menshi hariho zanzi wo nkorera umuco Mifeme New Eden ibanga ry'agakiza umuco umva La Voix du Seigneur nshambura kungene iyo ndirimbo wasabye muri zikurare ziba ari nyinshi muri ahantu ba wavuze rero byiza ariko mbariya nyimba yanzi wo nkorera omwe kubera ko umva ko tuba dufise amakorari menshi mugabo tuvuge ikorari yarimbye iyo ndirimbo bawipfuza Meshake ngaho munyambo yifuza indirimbo y'usenga ni yakorare insinzi ya Yesu ngaho mu kirombwe urakoze cyane Meshake sawa rero urakoze cyane urumva rero Alfred ubwira ubutaha n'ubivise ingene bayitaziriye rero aho hambere ngira niyo nyine ko muvuze ko ariyo nyine urakoze cyane sa guha umugisha rero Yesa kugire neza none rero kiganiro kirabandanya ndabamishe ko tugeze ku isaha 9:03 kiganiro kirabandanya aho ushobora kuba wibagiye nimero ni kuri 62 ubusa 6666 menyesha abariho bacu gurura mu kwadufata ko turi mu kiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu i Burundi wandika ubutumwa bugufi zina ryawe aho uri indirimbo wipfuza korari yarimbyo ndirimbo nayo korari sanzwe irangurira icyo gikogwa

0: muntahirize nimugutahirize
1: ukanyereka inzira nyamara
2: ahirize
1: kananje numuntahirize.

Ego ni Yesu Kristo yemeye kuza kuducungura mu kibanza cyacu twari gufa buheriheri. Kiganiro ni munayirize kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nkabandiko ndabasomera udukarata nkabangeze kuko witwa Niyongabo Jean ngaho ikabarore. Jean Niyongabo yanditse yipfuza gutasha abavyeyi biwe bari ikabarore, abo bavukana bose bari ikabarore. Yifuza gutasha ishengero ryose ry'ikabarore, yifuza gutasha ishengero rya Kagurutsi hamwe n'umufasha wiwe n'abana bari ikabarore. Akaririmbo rero yari yabasabiye ni ka korale Abaragwa ngaho ikabarore, ariko menyeshe Jean Niyongabo mbere n'abandi bagenzi biwe udukarata ngiye gusoma nyuma yaka ko korale ijwi ry'Abaragwa natoye indirimbo yabo imwe gusa ngaho ikabarore cyane mu Kagurutsi. Indirimbo dufise yanyu ni ijwi gusa niyo yo nahisemo ko muca mukurikirana, ariko kandi hari n'abandi bari basavye izindi ngo ku ngoma ya Mose y'Abaragwa n'izindi, ariko ndabamenyesha rero ko dufise indirimbo imwe ya korale Abaragwa ngaho ikabarore, rero izindi muzozizana. Rero ucubura nezererwa wewe nako kataziriwe ijwi ni kakorare Abaragwa ngaho nyene ikabarore. Ubundi yari Irakoze Chantal Nyamihana yifuje gutasha umugabo we n'abana bari Inyamihana, yipfuza gutasha mama nabo bavukana bose bari Burengero, yifuza gutasha uwitwa Emeline n'umuryango wiwe bari Rubona, yifuza gutasha Nadine n'umuryango wiwe bari mu Rugajo hamwe na Jeannette n'umuryango wiwe bari Hahigwa. Akaririmbo yari yabasabiye kataziriwe tugiye gutaha, ariko nababwiye ko dufise indirimbo imwe gusa ya korale Abaragwa ngaho ikabarore. Ubundi yari yasabye kano karirimbo tugiye gutaha yari Biva ku Mana Yosua, akaba ari mu Kagurutsi yifuje gutasha Yosua madame wiwe n'abana bari mu Kagurutsi, yifuza gutasha papa we na mama wiwe na bavukana bari mu Kagurutsi, yifuza gutasha kandi sebukwe na inabukwe bari Ingoma hamwe na mukaka na muyomba wiwe bari Imirebera, yifuza gutasha kandi Eric Kubwi n'umuryango wiwe uri mu Kagurutsi. Munezeze rero na kano karirimbo ijwi ni kakurare Abaragwa ngaho ikabarore, niko karirimbo dufise mu korale yose y'Abaragwa.